0: Asho leng meshak ole nko meati lo singolojo enko mono itabeki wana saa yenka kenyati atu yenka kenyama yenefema juki stream kama boss MK24+. Njere wadete saa nabo na anji lingiti kita mumieta kintumia wadete saa nalolonga na stream adol movies poking, adol videos, adol drama, adol na natapo poking teatu K24+. Wadete siya itoki wadete saa tomono kutoka rasa tomono saa miet enke wadete mpaka saa tomono enteipa. Nore esana bo na nchi lingine tikita mumbieta genjere urepero ni *544*24# nitumuke tatolunga ni ainyango bundles esana bo tonji lingine tikita mumbieta ki na ati ni uninyango do na aji na ato ni saye tikita mungwan na nchi lingine tomo ni naudo o nauda ka 99 shillings nitumu 1.5 GB nitumuke lukani tatata shibakino masabo kena tiyo K24+ kakore nchi lingine tikita mumbieta Ndikincha sana show K24+ kiyake Safaricom nejo ndio hookup legit ya entertainment kigre ngura lomo longa zitini ya dola juka kumuni show kengiroshi mpala ngo lomon kigre show pike meyema mpala lomon na ibungita
1: ilomon longa zitini ya duenka genya MNFM
2: kabisa ibungita ni uja ngazeti na jo en the standard natolimu nejo the headline states puppet yani wale ta puppet majoka juki ya puppet reke masai wale puppet ni ntuki na inaibongo ntuka nini control mena ninyo tawala
0: nita
2: ase na yu ni asishuri tukuitu ya kijene kaja
0: nabani
2: na yu ninyeji puppet ntuki ni control ntuka nito honga ikinono ure ulturu ujitwe ninyo state puppet no ulturu ujwele office of the registrar of political parties njamu shi na ashu ulturu upaya utipakage mkupisi na ninyana duwa ya registration nombati ipo kine siyasa peeli munia nage shorena ya kwenchama shuki mitigini peedoli ya nage po ya pick register shuki qualify peela kwenchama na ina itashi yodunga ni ngurululuri ka tanga tengelare ya utara ino leng eleturu tungulu na lusuite urikito John Cox Lerionongkou nilimunia jore eleturu na uji ole register of political parties ule tungulu na lusuite ne jina ka dolusha na duo isiya ya ka shungo bisi ya serikali na sete siya yene na isiya kino kake iruki ayrodolo opalong ya nyama lina imayi Edwin Sifuna ati nebu kuliopo buitare grajo kili jesto lule nyele linda mwana inchi ayrodolo ajokumbe ule ngobisi nikuli nja serikali ene na narikito John Cox Lorionongkou na kidi mi ay belega nyama ta papeta shui belega nyama ra ka ro ngandyo gre control na uta ilimwana zitinejo itodulwe na siya yapolongi linda mwana inchi ajo ure na nyamali poka na imaiti na kajake kimwana shoto nike nukini nejo kimwana nike nukini leje nitodulwe ajore sinye register of political parties na kagraya itumia ena papeta shu ene mkuitu na

0: special lang DJ Queen tilo singolo jo ankaya ke kumpetara nyo DJ Queen bado gospel
1: itoshe ningilo le gospel
0: hele
1: kore rudwe tabali ya
0: on allo shi elo jo tabali ya men nyengera na kajo ke tia pa lola pa idiru ya doko ya idiru nyeki na entro ke tepat
1: ole shau le shau
0: ndugu yangu ore dua mu ewo ta rasnya sia yenge suma ni belekenya
1: yes
0: and yo la jo ke ki to pa kitia na ba system na ji n 844 nikiboneke jinga ndoko na GCBC ni belekenya meta CBE competency based education ne gura ra ko kibi di be kan tamboa ajo na ngishoro to altonganak amo ore da CBE mai na to ki ngura e way nikiti yankariya no ideologani lo ore do lengera ya kiti ya bulu izaburu ngite gari ya saranga
1: ndio
0: izaburu ne korini izaburu ne nyo ala yo kumbe ni wijeti nyo e bike no rankariya nenye na ina le kaja
1: na leti
0: ne le kenya gal tuaya kuna technical courses idol ko le kaja ta to bere mpiro ngar da sini ne ko egure nten konja ne jankar ko le kaja ne kaja na bike na sports eti nyo
1: bike
0: no mo chesa
1: eh amedi na nara nyaki kulia bulu
0: yop ta bae ora ke beje o sungolyo
1: duwe ko riyo bile na ranya ka yo ko no jidani ton ke yo ya ma ah
0: yes nara nyo duo
1: Giangaya
0: Jambali Nore wa yuki
1: Ure mpaka sahi Ino la juki tutakoldunga ni ajenge laini kido kido
0: Vae
1: Ini Na keti kipawa talanta tofauti
0: Imagine
1: Pogono pendo kina mayu lewe nitumia ina hiki power
0: Eh
1: Ni anasia yu mengeno satenda hati sugul
0: Yes
1: Ito wapanga yonara ina talanta
0: Eh Yankeno satenda
1: Yes
0: Ah no ma Kiyo la yutu yungurua muke bano wala me Ura kati hindi kusumbash
1: Yungure lelona wale talese jana apia rose
0: Eka kaya Ura nage hindi kusumbash Negoro kino kila mtu
1: Yes Yes
0: Ura kende ima Neju kala kai posha amu Kai bana la wenda Kai bana la wenda
1: kai
0: bosen beje nemai de makato to ni tega ja itwanyanda
1: yes
0: itonimo ni ko da nagal tumeto renki shoro to oltonganak oltongan lorenki shoro de nyene bekna ina isia yu tangazaji
1: kabisa
0: itin lorenki shoro de nyene bekna do laga ju ame mako shalo ngale ni soko
1: yes
0: na gati do biblia by the way
1: eh
0: na malta na ken duata itonimo
1: yes
0: ne ju ore na reke nguran keran kera sada modale larin mari du 70s 80s you don't know no raga pebu yugwen
1: yes
0: de ti oldo ganejo ka kuna no dagatari ba bagenda ne ngerai da
1: ne la robo gidi sindra
0: ne so be
1: lo lo dogra ronaldo ya
0: yes ne yule ka ka kuna no bi ashari
1: yes
0: ne yule ka ka
1: du mun bene ga raro bi yani
0: ne yure ndu ganega se sho o lo de jo ka kuna no ngo jinne
1: ba nyangi shu
0: ba nyangi izonimu ndugu yangu ndiyo ure tena kata kama balo di limu na polo nki ya graduation ya nashulai
1: bisho vailo
0: ya vaya referanesu yeah. Wako ndiyo ure tena kata
1: yes
0: ura la pabar nudi ujo kako na nore kathari
1: yes
0: kijiro sahi tenarok district
1: onda kathari di district
0: ya bago talo kana izonimu
1: yes
0: ure la pojo naguri biyakira ina kajenda ya tambende kainaro vien biashara longi hisul
1: enera si sai dangare ngiro ninya ngisho
0: pina yangisho ka yangisho da ngoso ngiro la yoga da robien
1: ne yolo
0: bi ejo koro la fo joga kuna no ha
1: oro
0: ngojide ne ejo
1: e gelle ra
0: ge ejo
1: ayangi ne jara
0: e tama o meru mutu al champa lenye
1: yes
0: tana kata
1: so jamasi make power ne talent
0: ne
1: medu ne make bototo
0: kurina
1: ne nwara
0: ne nwara
1: e ne ndugi ne nwara
0: e mpiya ko
1: yes na ndugi na nwara kuanzia kitambo na nwara ga more do sha na ndugi ne nwara rolling na ingira ka ligi sin nyankai loito
0: yes ame ndwata
1: kenning sin nyankai bora to nyua
0: ne
1: kitumo ga nyankai kona ja
0: asha na do dwara
1: ya na tina ne ngira nwara ini ka ke ne nwara ye mera ndugi na roha nwara
0: ni tum no
1: ta pali ga na hejo la ga na maro la chimin
0: ndey yel ka ko la
1: chimin ndey yel la chimin kasi dai ka ke ya na guna ina ti ni ke ni bo ngani re jore jo ka sa na si yam ni nyata ne mushe ko tetaja
0: na sa sa
1: ah sa sa pair pair le bre ni na nyam guri ki de jare na nyam gi shuni na nyam ngwan na ingwa
0: ka sa ba
1: ore ngare ni ne bua ko ai ro gi
0: ni ore ni na stepping stone
1: yes stepping
0: we ni grae ma
1: iloito
0: no shina jor ma sai ore ka ragari ni ka gra ka ragga
1: yes
0: aloito Amini wiji kaja.
1: Yes.
0: Mini wiji ringyori.
1: Mini wiji. Mini wiji abaiyen.
0: Mini wiji abaiyen duara.
1: Kiri duara kelo duoya. Kake kiasi ndugu dingwa halungani. Kiasi ba kuli. Naringa yona na bengita.
0: Engita. Ehe.
1: Tunuo hilo singo lepilas.
0: Ehe lepilas.
1: Yona barangi tegarai.
0: Yona barangi tayari mbawi. Ehe.
1: Nje na ranya kijumbari ya jibinti msomali.
0: Jibinti. Jibinti ya jibinti msomali. Nje yuyo kato mada.
1: Nje yuyo kato mada.
0: Ugusia e.
1: Kumbi idua mada i. Yani usanii na jintani ya.
0: Ndani yake.
1: Kiasi bole.
0: Na yako rada alu na kumole. Wale nduata. Wale nkishoro tu.
1: Yes.
0: Kilo tu baya kipreshet siyoga la dunia ulo sholor masai.
1: Kabisa.
0: Na ata dunia na ji enkari ya nol dunia nureko usirua.
1: Yeah.
0: Esia yushi ni jiasi yogo ye. Esia IMC. Yola, mea baka dunia nude maras.
1: Ure esia IMC na ninyana bosi ya iti nagolo leng oleng oleng de sherehe. Amure IMC na agesetu mu de sherehe.
0: Yes.
1: Ninyo amu anagaboshe na subuga na
0: agesetu. Tana agesheba gini.
1: Sama. Ninyo su idini nyalne koroga subuga lobe nye shoto
0: bila.
1: Ejo langa niya ue IMC. Nemo hake podium. Ejo ni nyore MC na benda gwenye lunga.
0: Yes.
1: Neje nejo najo ndukiti nduo fan ni
0: nye megrad.
1: Ni bidibiyo honda tarok. Neje ajo ndukiti tarok are.
0: Nye
1: lunga na gwenye.
0: Wala
1: mi ulo norge jana ya mulu. Mbera shi yige tata kati.
0: Ah yuge sa papala ime nejo honi.
1: Si di huwe tana. Kaja mampe sa
0: ino. Nga mshara ino.
1: Shombo.
0: To mono yu lori
1: su. Nye nashilika ya basta ya etele. Nebeke mbaka kati neje mekure yu loke jana yi jayi.
0: Tanang. Ah melelek ne ko ri na riyan no enki shoro to ta do na ni kinchan kai.
1: It is a very big one.
0: Yes, pe pe kin to kin order.
1: Yes.
0: Ni yo la jo kay nyetal to ngannak. En ko to na jirori.
1: Yes.
0: Pe to mo jara
1: experience. Yes. Pore bo rogi na experience. Uso e ke be an garane ra sana siye. Ta riyan na ka kwa kiasi.
0: Yes. Pe min kwa zal to ngannak. Ni min yal so bu ko lo pe. Ne lo bo ko ngani asheba.
1: Kabisa.
0: Yes.
1: Ni kin do bo kin order mero le nyol ngani du en ro fi baya. Na ka do la
0: ji. Nyalla wenne mo.
1: Ke tiya na order. Yukiti enkiti ya muri fulani.
0: Yes.
1: Natoki de yu ni to stiri nyoro masi.
0: Very important.
2: Ese Rian.
3: Serian age.
2: Nene nkarani stream kama boss. Ya sishore K24 Plus bundle 20 shilling ni tikita mo miata ke. Esana show.
3: Ehe. Imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolie na naninyot a cinemas. Single region. Gibindi ni ongera. Ogulia kumo.
2: Neme inake. Inde maira sapo kapi. Nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours. 20 shilling ni domoni na udo na udake.
3: Ironyage star 544 star 2. 4 hash ni room K24 Plus bundle kiage Safaricom nindero ainosie esigar emutandao. Download a K24 Plus to Play Store aragi App Store. K24 Plus hook up legit ya entertainment. Terms and conditions apply.
4: Yashe online ni ngoni lang le mayen FM amo intergololo sholan naina peyegeta e wangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tin yaro lomoni liune bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori ay mayen FM e wangan olo sho
0: Egezi Media Max Waves yona skuma mboka tenkake nyeno longe dutatanchere ati orkasi la ya greha sola tibi ya shora kama kawa igre ni K24 gira tata ni ngajo na Media Max Waves anchere ore Media Max Waves na ape nana ti esimuno kete Google Play Store ti App Store wala kepe download na kia kwa renki pinti nipo kine nkite sheni MIN FM mida rutuwa sayi enta denge nyampaka sayi entara itiatu ngorupil tiatu nkake nyamayen tiatu lelero tiatu nkaulile tiatu ere shata poken na ishe baki najo na sabi renki pinti nipo kine nkite sheni MIN FM tenkake nye nolonge durara shemo Google Play Store ke App Store download Media Max Waves na kia kwa riti wipo kina bani niti ya sila biashara inuzi winiti na igra kate nchulwik amuyata Media Max Waves Media Max Waves mo sauti Moyo.
5: O Cinco Leo Lesa. Teatro Mayen FM.

0: Yes, sunshine, Sauli, tilo singole jota damwa kita baki yukuna saa yenka kenya tiatua enka kenya mayen. Pokyo longe Jumatatu, merabeki Jumasa ramanare metosho sungwane enka kenya. Ibu idare nti ya masi, udhirumura lenga pele mea kutu Emmanuel Oleki Semi.
1: Tenebuna nupike ile lio na show saita kwele.
0: Ltunga nakaharu kuni, neo nkolonge Jumane, duwa so gonto 40 to 40. Wine ya pashi pasha na gradu mingitesheni ya mayen FM. Tena olong, ngai graju kita siria na tena kenya. Tosho kuyo kuna simu Safaricom o Airtel.
1: Enka kenya mayen FM. Ale anka kenya maye.
2: Anka kenya maye
1: ni sen. Nyana.
2: Mala ni yanda suwa.
1: Ibu ni.
2: Anga sala na maji mulo asala ganga na sema warasha.
0: Mulo kasale.
2: Maize ni mao lo anka kenya sidai. Ale ndo yala rayo bo ni rigo ngoro maji yongoro sei. Maji ya rayo la la yoso ni ngi jamba.
1: Jo.
2: Ale ingara ini bo kin. Maji ingara ingara ini.
1: Ashe.
0: Iye ngoso kasale ndeju kuna juara panyala ila nyore tiyo wale champa penny very important
1: yang kake nyama iye na FM
3: logi black
0: wiki tok
3: anda soba
1: ibole
3: ama ese liya nana
1: api miki ata nyamali no lo yoko sirian kabisa
3: ee wae
1: yes
3: aserian zena nwa gwe nye seba Adia ulu. Jadi ya ke ye di nga rambo na ore da rumbile sa ye le na de nu rama din dilwa. Na wala la la ay ha don ngwe ye muruwa ke di muruwa e di ja ke do ke jangara ke ba sha mo.
1: Il dunga na ga ko nyo re jangara mo ke balla ni nye muruwa.
3: E ke balle muruwa mo ore di ni nyele lo amal ja ni de ja o ibere di ai. Ei jaza ya muruwa ore do ina kada mukada we jine da di jumwa me di jumwa da da nok ayu da ga na bonga sa mi go sho gi nin kai por kilo me to ni go boge na ina nda la ndo gi din na se ba me de ma no ji be sho
1: pa ina ka bi lo ni na mo fu ta be mo do na ga men na muruwa na to dunga ko bala
0: mo sho do ga ni bonga points
1: to li gi bo
3: kanyo do hibe mi bung nani ndi umuru muruwa na de de jige umura abo wakin ka sepa
1: yes
0: me abo wakin na sepa
3: ay wala sepa kene nata adore nana agenya
0: ake sepa na kayo ila napi ya mwe erotan di shute nakop
3: basi dal ni jadi ungulye
0: abo waki
3: tabala na do maite jumur kuti do nata nasa eso ungen adogi na do miri amari anda albani na ala da da yo gengi de hinu jano
1: yes
3: ore da ga na de doula wana gara yandi o hini gi jo na gara di o ya ga me ga sio le senta
1: e kabisa mama dibo
3: mama dibo da mara anda uga adogi na do ta ngamu nengiroro gino olrongani la mafuta ono me yari ku baita tenne
1: ndio
3: bado kuna ndo nganye je licha nu ayero sha ya mati ngul ku ku ka ile gwa le bujai ayo gwa ni ya do ni ayo gwa na do ando na do gi ya mari na dengi de sheni ni mbo de de na do do na ak ole gri la mafuta
0: asholen
3: aya
0: ide ju kele butwa ni wa shai amonelo anu ne butol tukutu ka

0: ada baye songwan yang kaganya de wana sa yoro ningoni e selega jero na gere yang kaganya na mayena gari bole ma isho lo monton rubo de wana sa ka jero Steven ole saringe wole na kaganya kolona ke atota wole ko ni rodi kamale jubile fredo matiange selega de na tiere ko rodi isulia muto elima jo ntere megra na gara mara rodi ga to kolla e magana ko lo moni bangona ga to ngolle haur na ga selega ali tangara na bosho ne bangana ga selega ali ol biashara yelo jore ganna aliko dango tero lo shona gara Nigeria rangara ke enge wanda na shamu na dira da manyo lo shona tanka na sala shorte county elamu romani na lengare ure na na kenya ni bongona si matengi agilona na kesika le na ka iko ni shure tinki to na bolo monno na dira ke county Mombasa e gana ke ai le gale ko le pinzani asu ke serikali ora isuli amuto e bale hanga sira na kironi ta shekero barana dua ya sheria tene bona gose pare tongani juri pare no injere gara isiana omba na shukuru lo shosiri e gra gilno rero pare wen kuloi na imo empore o mali o masa o lo benyen ko be kenya o regile gonile ma no bisa ye sirika ni e gra ro dua ya ne gilno rero pare wen kuloi a sotun dua to o lo ben kawni rega juado be to meeting e ni kini lusina ro pare wen bure te lo shonale kenya
1: kati be Kenya ora mangin do bela sheria na kulo o nyali ramali on kerang e nyire ndo liki yoge en liki jobo ken pe mi agwa na na reja gena no igiru tela sheria limu men ni genda as kulo runga na go burisho kulo runga na go inosira mali on kerang kulo runga na go inosira ndai sira on kerang kulo runga na go nyasi bitali ni ni mara irge kulo nya barabara ni kulo nyasi bitali di kulo la ore be mi ade sheria ni ji lai runga nyobe gere benne ndo gina edino ne buro runga ni le la buro na no gere ngoru ai robir injeria ni na e ora ga bege ndem na lasima ke belo sinya cabinet pa ga gishuta ni rogi rubunke ai rogi ngura ore be ni rogi sinya bona ne nyana ni bo radio mero ale rogi ni ore na rogi ni ngero ore na rogi ni ke ni yola buroni ne ndogi ni kitu ngono de boken en kopa jo ke na re ni gendi ai wona gi ni
0: ore na gero rogi mo ngene ka ndoga jodo na ke sho ke sirgale ka ndoga jwa do ngolo ngana to mono ngana be bona ka ri kitari ni o bai site o ire ni ajo mela o ke nyago lo yana be gri sei tini la bari ni siro lo soite o lo monyo le magitia ilale ko ko ngoro se paro le lo kitari ni a shlo sele bi orisho te ko be ko ro manire le vitivale e ri bona ke dokta Cherono Siele e ju ituna ke bani ngo kendo tene bo na sirkale e ka ndina ore ke jwa do
2: dokta Cherono Siele the branch chairperson South Rift we had a meeting with the Kajiado county government and we were not able to come into an agreement. We had some contentious issues that were affecting our doctors' welfare, and as you know, us as the doctors' union, our work is to champion for the right of the doctors. So part of the contentious issues was the non-payment of the salaries for 8 doctors who were employed, and they have not been paid their salaries for the last 8 months.
0: Ore saimira nga kanyana ga shugunya ga shugulo monno ore kuloko moko ligira ga stare mesa ngor kiyolo mona ma yire fem ka jono Steven wele saringe
3: lo monto ndo robu tamayen fm kije jaba to bulutene bo yok ne kitu bulutua
4: ere maya
3: kira namba na boto lo sholema
4: ashamo intu bulwa yoga intra yok namba na bo
5: mayan fm

0: kabisa na jeri mbara kuna sai na jeri mba so mwana mbara ile kani ora isiro line ngoni na jog na dai karibu sana karibu sana karibu sana to ya tua ora mati le no londo yi ejuma ene gira bok na jo kaide mata
1: kabisa
0: ni siliga ni le masie online ngoni ata ena bega ndi masie okata na kindi manje ngara kenga ya mujibu ro ile ngai le bugol filipi mwana audu ne jo kaide mata sapo kina maidi tiatilo like aja lai dimi Yes. Good morning.
1: Good morning.
0: Karasubat.
1: Karasubat pi.
0: Ashe.
1: Parenga kanya sida na shanga yena ashe.
0: Amen.
1: Tutajo yewang tarengo.
0: Yewang iye.
1: Yes. Kiro wanya rara. Yeah. Nakwambia.
0: Yes.
1: Sida ira raweza kabisa. Hii njanga yena ashe reboge.
0: Ebi.
1: Yes. Kajanga kanya inu.
0: Sida si njanga kanya yule. Yeki njanga yena ashe. Shiyo yanka ye serian.
1: Yes.
0: Nisho yu yanka yi omum. Nitakuti yu yanka ita nakanya. Nitu yanka ya ashe amura. Super.
1: Yes.
0: Dala jawan kabisa. Ne radiya dalilen jan.
1: Yes.
0: Ne torno do yi olengange. Amegira nga yi nyas mbaswati. Te yok po krishara. Na ko mara nyen jan amu gira lotu. Eron di we nyan nyen jan lotu khona la jere nyamal oleng. Na wem em di ga jo na wona gira do na ga jo wantam.
1: Ke je zia ga wantam.
0: Kim sabra lo ngunyu ngunyu oleng.
1: Ke gira lotu.
0: Eh ke ngona dona ga di o tunga le metrology le kini fa ini ni ago nyo.
1: Ha
0: wela wantam. Ha wela wantam. Ake mara nyamu.
1: Ke gira nkara nka ya lulu.
0: Ke lulu do yi nkara nkai kabisa kabisa. Ka je karna yo la shilengi de.
1: Na jina numa siata eke enorme riche.
0: Yes. Ni ke aran chipa sab. Wole tidda la ngomo myang. Dala jo eke shiba.
1: Enjoy.
0: Yes.
1: No shina jo swahili furaha riboribo.
0: Yeja.
1: Riboribo.
0: Riboribo. Hala.
1: Sabura renje ba yule.
0: Yes.
1: Yes.
0: Eh na ro si ajo de ba ni no olomoni amu ke do olomoni. Mhm. Ya rara de oldasat. Orkitro ibi.
1: Yes.
0: Oldasat.
1: Orkitro
0: ibi. Na bishop. Keji bishop Luka Ololdabash.
1: Yes.
0: Nyara ge ara no ngi lang. Tin ja ko saron de serengi gwana. Na ajo la di mun chanu si. Ni nga jo kan me kayo.
1: Yes.
0: Amora ke pelotu oldasakito. Oba neje.
1: Mhm.
0: Ne weji. Mera nterem ishom amas nare walta sadwa ke mazor bake inkit yani na ngin kito nara ne sabdo dan siago bishop nasi togi
1: yes
0: na era sina ya urua ni de bara be by the way ta yego duo majdo ore sa bil na na bo na je baba ka ara bora na sa arano dogi ndo ngi gwan na je karana ga anya ndo ga yany kana amai wo na dwa yunyo election
1: yes
0: anja yeno na da yego kito ibi na bishop rabagwa na ngi deshe ni taali grati wish ni ngibira mu meron ya ngi ngati ne wiki dogo fe ya nyuna na sa yugo nyo na ta ba uno de wala ni ngone milamari amonya una satano na kiri mure lo papa amera bagwa
1: yes
0: na gana sik do baram de lo ki lo le biashara fe ndo den ngaja jojo yang kai eta na kenya tari sara ne mala ko ling olay ni ngone milamari kabisa kabisa
2: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda gini tomo no umwan rabe genda gini tomo no ile olabale tomo nedetetena erishate ya makeon na vunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amweisho odiru kutoto a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori yarishara nintoduari biashara ino mbuk tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wade turkili kwa yobutu epirta acis 2026 niningo mayan fm tori shat pokin
3: Ore easa nikibaikini.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai rara po.
3: Ege nitabaiki yetu ntire nilino.
5: Ore leba nebana na mashuru kajabe na tovu kalara resa.
3: Tini inga malo mono usinu nejuruno.
6: Kwa kaneji Samson. Ole gewan.
7: Kaji nono Steven. Ole saringe.
8: Kaji timo ditori ken.
3: Amwe kilangir kejege. Niki burburgeli osubugi. Tenkobo kin namanyor.

0: na television inotara nisuj kulotegi. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu, tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning, tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM, ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
1: Melelek e asate biashara nesulaki onon kajijik na ikomboai nemiri Aril Estate toloshole Africa uretenete Kenya ikiyulo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nenana iyegu kake ne inusie kyo serum kirereneta enkigwa na saboga niningo Mayan FM tuore sharpo wakin nitu milomon meisho shungam.
2: Kabisa na jiri mbala ini mwende kuna saigira na kitu yabudu kwa na ayo kumerneja Bishop mentally ati ngigwena
3: babale yeyo maa pia kata hadi walta mungara duwa na nolto ngani ya mini nopi nduwa ka alto ngani weling kake bati shat dolda zongolo ngabon
2: yes
3: kipo nwala yorma saa kwa laiseda mana ite neku kinyanda lengo labaiti mpokira zomanari
2: yes
3: nyo
2: tomanari
3: na mogre ki womo nike jake ngero ngero le sendera atagu ama na ide neto nito na tomon
2: yes
3: no le sendera ati la joke ata nkishu eme atagu eto monabu
2: yes
3: fama nkolo nginabu niko rengere na isho
2: meti
3: kwa hiyo
2: meti
3: tumeisha roningu wala hito kinakara omonu mitunda adi ya mayan tinipo nunu tinu iso
2: yes
3: amora pe amaya den kara ya kara ya amaya
2: yes
3: den de ya oni ore be yer ngoto ja ko be anada ne sho ja ko bo be ya open
2: open yes
3: pe do menya do ni ngol toilo ne rapper rap ne nguaya
2: yes
3: yo la ja den gala e sa oni sho
2: ya ko ya ko bo sho
3: pe do baba le ja inwe
2: nguai
3: do la ja ran ki ya baba ga sho ne jo ani ngol toilo la jo
2: oro musil
3: no
2: la la la la you like
3: no la la you like
2: a loan dim
3: that you only been dim me amerare rbua pa gore ne handa
2: yes
3: na na na re ndo ngana ko ti tete yuga ba do kiti sheti ngishu wa yenye da mai moru ngishu ro ngoro ya mari ya balunga na en kaiya ke ne ke nyor we ngeno en kaiya ke ne ke nyor
2: do ri ngari
3: we ngeno eh me ha ba le ka ngara ke nyor
2: yes
3: na njo be ndo o ke be ke nyor ndo ngana linyi
2: yes

0: Yes.
1: Begi ngil da do si yo gaiba.
0: Ne on de grade nga la de ki ko la de ka ku ya tasat la de bishop.
1: Kiro ni ngon ki ko.
0: Da ngati ngi ya nga yon di. Gira bir bir pole po.
1: Pole pole.
0: Pole tenga na yo ko le mbay de.
1: Yes.
0: Na ci nga la ngona lo ro ni muto. Ni ning. Ni nga do yes. E lo ro nyo.
1: E no de ngi ko.
0: E lo toki. Ama ja nda ja bi lo tasat ki to ke wu. Ne ke wu ngon ko na la ko. No ri ki to yi per do ngo ndaban. Me lo ra besho.
1: Kese ba.
0: Na sha mu to lo ro besho.
1: Kirendo ginalo ni yeyo na kayo ya oral daba ma shege nga kidogo pe mikin pilengo ire yelim ngila ya mi nyagia pona na mada oral dana no na mba ni pushu kire yelim la njala ro tuna no yes na mwe de mai pushu du tuwa kay jabal mo lan kay na jo oral tasa re leje leje yes na mba ka be leje leje yeh yer bo gisni da do na duale na duam lak mara yo ke chebo du tuna ke
0: Nagarama na banaje na migra yo ka shotiki no kala kwa yakiti akiti akiti ya la no yo na wa dal dawari ya la yo mara yes er sha ni no ya la no ni ya je no ndu na mai da ke na sai ka gwaru na yo so woni lenyu gra se ri ga jo jo sho ro ga no bu nda mana ma ya na ya ke nda mana ma ya na ma ya na ma yan hello hello ma ya ginena
2: ibale
1: Yes, Pana. Amade, itilo maidalinu. Kagwa runa ba yirobua.
2: Iya.
1: Ndun.
2: Wee, ndun na nyango nuru.
1: Ndun, ndo irina idua na aba ashari.
2: Wera, nato ina aba ashari. Nato la jogu na, ea nara hundari, lea ngamur burugat. Ore deye na jegin to ya nagina amgara laini ne yelo ro wala ga ne lo na me ro ya yelo ara saronda re ni na hemo na ga lo do ne na ai ra na ma ne mo yo na me ro ya yelo
0: ni jala e bosha jo gara la do ba ya nor ba yanu len ti la lo yoro min ni so do
2: ne bosha na ma yelo bo mari ara na bo na ra sari ya mari ta ke ro ro ore baru na na bo le do ni Emba na ni ngi ngi ya lagoro ngala mara ni bonu na ya na ra ta bolo siroro. Ori ni ngi ngi mir ni loro nga ni ngi ngi ngi.
0: E somodo.
2: Ne go do ro hono na boyo na ore angai. Na ni nyang ngi na subar ore de lo de go bolo so sero ne ru mun mi lo. Ore ni shi go no na ge ya ra ngala na ngi ngi lo ne de na ra na de ga go ro do ro sho.
0: Kisa mo ngala ga la je ngi ngi mi lo.
2: Ijaje gira na jamu ni gira ni mlo na je na seba. Ro ga go roha na arabi ama na na ni. Ya bara na mo ni jaje gina ra ha sara mo ge na gina na sa na da na na je ne jo. Na ndo na ra ya mu suba ngo le ba ra u ya. Na ga ga ro ro no ngo le se na.
0: Ya seba bi.
2: Na go re ndi na na ro go na ra ndo ndo ro ga bana da la ja ra ja sara ga ge. Ora ge ya ne gi ro nyu a ge.
0: A sho lenge ma ya dang kai.
2: A ya si.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM. Na wong pwiti na vishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Tenu
3: Mayan. Mayan FM.
5: Mayan FM. Na wong pwiti le. Esumizu yuk kajado.

0: raingi woloni
1: wala
0: yo loya wolinyo ewo wala yo loya megele ngoriyo
1: wala
0: yo loya
1: wala yo loya
0: iya yala aleyo.

0: second year Barnola jogenage hiyo mchezo mnafanya. Achaneni nayo bro. Mm. Keja Kenya Gretar Barnot tina murua niti ai pambana. Amerosena anaka nyeser.
1: Mayam hello.
2: Hey.
1: Super Ling.
2: Dende baino.
1: Isi bayo Ling.
2: Eh.
1: Ni ngin changaya nashi.
2: Yeso babi.
1: Kabisa.
2: Antele nare mirana mali de yana la magar.
1: Mhm.
2: Abari andele ya magar.
1: Mhm. Aisha karibu Ling.
2: Yango lo ngasabu.
1: Ehe.
2: Kana na gaidi ya mali.
1: Mhm.
2: Ndio ona do mujadala.
1: Mhm.
2: Le yana gara ru barro gabe.
1: Ehe.
2: Dala ngala ba shari.
1: Eti yana lo imeneta.
2: Idiagulai menero dala wala ina sarge ro soro ye la ina dolbi na sarari ye na men pa do ro na ino le.
1: Ehe.
2: Dolo ridolo anjagra ole na sarage na ga anjagra.
1: Mhm.
2: Ala di ye na na da wala lugwa gi lor ge ga mo ko no le.
1: Mhm.
2: Ona ko le.
1: Ho.
2: Ya wona ba no de gro na ba lo lo sala ba di ga to na ga ga na ba lugwa gi to.
1: A sholing.
2: Ayo ma so ko gi ni de ba na ma yan.
1: A sholing na ta ye no de ba si de.
2: Ona ma ra ga sha na gi.
1: A sholing.
0: Mayan, hello. Mayan FM.
3: Hello, Mayan FM.
0: Mayan, ina.
3: Mambo.
0: Pua sana. Aya, salamu na jage ni nyera. Ni kira ngamudua na ina kirolo gino. Kira ngamudua. Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
0: Mayan, ina.
4: Meregi.
0: Wee.
4: Uwe, nangagin.
0: Subo, ole mwala sayroti.
4: Mwala sayroti na ufalmi. Sida ya nago meria na mani.
0: Ehe.
4: Rienya ga sabo.
0: Mhm.
4: Sabo ga ngollo.
0: Ehe.
4: Wala ma semin ki kona dere bai sala ni mu.
0: Mhm.
4: Kenya grar barno le gumba.
0: Mhm.
4: Ra more ndo ro fona ni su dor ko jera.
0: Mhm.
4: Ore rais nya ga sibai ni su do ke ga gena mu ke ki shiki na ra gen de guya.
0: Mhm.
4: Kenya grar ki jana ni la ma ko bangule.
0: Mhm.
4: Pro le me ri su ku me ga din ku gai.
0: Mhm.
4: Nello show nello ngishu nello areuna na kugiri na reo ngonarei.
0: Mhm.
4: Eru madage ngi kuzo jara shizo eru malayu ni mpuzi ya nyana ite ene nyame ene nyana arra ake njire.
0: Mhm.
4: Ewa reza po kim kenyo kira bahnila mokopang.
0: Ashe.
4: Ora amna lai ya ke mwoko na akajik ya ke uya nko nyaka mkisi shwe kuzo kuri.
0: Mhm.
4: Ora le neri ya kakia pare ngi mwoko na akajik ya ke mwoko na akajik.
0: Ashe oling.
4: Aga nyakiru ole mwoko kuriri na akajik.
0: Ashe oling. Haya, ejuri raga nyogithar barnotu kage melai yage kulomo obo. Ogra imen, ogra abashari, ogra aipuldik. Ena ninjana yagi grajo kibwana, engura dei ena asetar kulekai. Haya. Mayan, hello.
5: Eske mambo.
0: Pua sana.
5: Ongea na Mr. Yohana kutoka tizedi.
0: Ehe.
5: Alame ni mwenye.
0: Ehe.
5: Aniro rigu.
0: Mhm.
5: Oya da bana ni bi yene gran na wali.
0: Mhm.
5: Ay gido gran na noge elle jage bi diamu ay se yara la na ndai ko shoy tere.
0: Mhm. Bakkam. Ay a sholing. Mayan FM.
6: Hello Mayan.
0: Mayan ina.
6: Subo na bagwa.
0: Ay sho subo ling.
6: Ro ando de la la shile sama go bombo.
0: Karibu Eling.
6: Ara rasha bi ngeju ngre nga baga jo shaga jo na ro ina ro jagi na ro ga ga de ga nga ro lai.
0: Ho karibu Eling lai ni dinga.
6: Acho le bagre la yama amai to mo na ro kuni ro mo jo mari.
0: Ndo mo no.
6: Ro mo ndo ilo ngwa ni de la saru me.
0: Ehe.
6: Ro ngwa ni de le nganga.
0: Ehe.
6: Ro ngwa ni de le chi.
0: Ho.
6: Ale ro mo jo mari na ro di a jo mari na ma ya ne se na baga na de ta ma di.
0: Acho Eling.
6: Aya se le ngre nga.
0: Mayan, hello.
7: Hello, Eske.
0: Wee.
7: Manta Ann, so amari ankori gana ni shibunye.
0: Karibu oleng Ann.
7: Ode nari gijana ilna na alo.
0: Mm-hmm.
7: Na agenyo hirwazi.
0: Ehe.
7: Ay, nilazi wa obo.
0: Ehe, nijo yale lo mobo.
7: Kade yana wali nasia yami sindai.
0: Ehe.
7: Ehe, yala mana ronda wani anyari hee.
0: Ehe.
7: Ini yeri yala gri hasul boda boda.
0: Ehe.
7: Ada yana nero yuwa.
0: Asho ling.
7: Eh.

0: ka ka nya
1: lidarin ce masa dirmuran gaba da magoji Emmanuel Olekisi
0: jene bona no pike ile lione ke esa ita kwene
1: ke magiye siyasa olo shole Kenya
2: nishere dar masa
0: yes
2: ngiara maendeleo kwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
0: ngiara osho ngiara karambe nyibe kaja
1: imagine en ka ka